0: yo.
1: Ayisivele singene. Hey baba siyangena baba.
0: Babla bafana bese
1: ikwela. Ayisivele singene. Ngena baba.
0: Abasijwayela. Ayi. Ah masipalada baba, ngithi siyovele sizingene. Hayi wena. Yo. Yey. Hayi.
1: See you baba.
0: Awuyazi sabathe.